hoko atu ki he hamtūru atau e ke kafo mga whaua. Koe ka kano mamatakainanga ne tūmaua e tau whakailoa anga nei ki hamtūru, ke langamatai e ka koe ke tūmau e haua maui malolo sino, mo e tūmau fuki e hau a fia fia ke he hau a mga whaua fuki. Pia ni me hau a mga whaua. Koe malolo hau, ke fia fia ai e hau a kaina, mga whaoa, me tau whanau, ne whanau mai e koe. Kei ke ko koe ne whanongono mai, hea fia finai, koe matu fifine, koe tau tama, whakamale mole, whakama whana atu ha tau tōrua tau ma matua tāne. Ke whakaonga e tau lango matai fua ki noa mai he whahi malolo sino. Fuafua hawa sino, maua e tau waihuki nei, hako e tau waihuki nā kaiwhaitu tongi, kua monuina lahi a tau tūru ki he waha nei. Koe tau huki pui pui nei, ke kisia wawe e koe, e whakamalemale mai, koe tau fuafua anga nei, ke kisia wawe e koe e tau whakamailonga po ke tau ngāo, mai ki fuki a tau tūru ke tau taofi e tau ngāo tunga e tau ngāo ase, tuko lunga po ke tuko lalo e toto, ngāo suka, koe ngumu, moe whalu ngāo fuki ne whae masemase ke lea ai a tau tū. Hakoe ngāo suka, I loa osi e tau tōlu tau whakahikoanga ka eke kua nā kai maloloa koe ke langomatai me whinatu ke maua ke fuafua hau a maui malolo sino. Pehe mai e tau hatau tōlu a tau e ke kafo pokolau tōlu nga hua he whahi malolo sino. Ke he tahanga ngāo fōki ne whae maua e tau tōlu whakapiri tānia koe stroke. Tupu tū mauanga ngāo ne e waha maka lili. Waha maka lili, whamahani e ngāo ne ke maua e koe e ha tangata ni, he ha tangata. Koe tau kumikumianga ne ko maua mai ai e tau whakailoanga ne. Koe ngāo nei, na mase whahi tahai sino o tau tūru, koe kupu niwe hai e ne whai whakaonga. Koe mena whamahani lahi ke tupu he tau mga hopongi pongi, matahola ono ki he matahola hongfuru maua he afi afi. Koe mongoha nei ka hake ai, toko lunga lahi e hau a toto. Moe matolu e toto si mo whakamalemale mai. Ai mau e kupu niwe e ke lata mai kupu whakapelita nia nei. Ka eke kua matolu lohi e toto hau si nā kai holo, whano, mawhola ia. Holo mawhola e toto ke tau whahi e hau a sino. Tungani e penisini. Wha holo mita kia e motokahau. Si whakamale mole, whinatua koe he mōnei, ke moua e laisene i a hau, ke he moui ola ola. Le veki moi pui pui hau a mga whaoa, he waha makalili nei. Kia tau tūlu e tau mamatua mai he atu Pasifika. Ako kisia foki e tau tōru, kua tokolonga ha tau tōru a tau mga whaua, kua momole atu a lau tōru, hako e tau furu, ne whai maua he tau mga honei, si pihia foki e tau ngā ngāo, ne tupu whakaofo ki a tau tōru. Si ilo ala he tau tōru, kua waha nei, mua ato e makalili, he mahina nei, moe mahina kahau. Whalongona lahi e tau tūlu e makalili e kaina. Tupu mai e tau fulu, tokolonga foki, ke he tau mga honei ne masamaskelea.

Ata por kalame ole ata o tayao, ya, ne o tatu to fe loa ilungo pe awul ea maa lor so ifuwa fa maa lor fo ale fo lau, e ta tonu sa minuia ia maa lorong ole po ne po le nga te leo nga alwe nga sa fia nga ia ili to tele, ele ne o tatu to fe loa ili tayao ne ole stofi maa lor fo lau minuia, afta ide tuwe nan tau singa ilo so ifuwa mlo wola, ya wata te mani ne yaso ya oa mani nai tu ole tatu tunu, maa lor, tai, ya fa talo fato ifa fi ringa mfalitua na ita mamti na maa tutua, ia ole loa loa ole tatu o tunu mwale ufa fonga le nei u tatu o lia lea sifou ia umavaya tu fwoi futia mulu itau lea swa nafi lea so fwou ia fwou manatu fwou langona ia malo o wale tafi ufie meo anafi tu wealu ia me fwou le u tatu ele nei asu fwou talo fatu I tatu uom a inga I Wellington ni usila mso se vaenga lo langi ulo e mwomele tatu utautua nalo fatu ya pali ia fapea ya fafowina sunga ya malae Fingo ya I malo fafutai sunga Ellen Malo lu spol ne tai au ne minuti fa fonle sa tu talo le tau fam nyango so ifua lu spol tas minuti lo tso de talo le valu tatu tso fo I le tatu no le valu le tai au ne talo fa la ba

Chala flower fa wuponga mo mo chala fo mai le si ufonga le lau mo mo le nei chai au se fulu mala valo e yoni lo a fe lo ono. Ele i o atu le fa amasinonga, ma atua i ana mo lia i le lea o onga o fa anau, pe ona fa alia le minister langolango a onga David Seymour, na saunua Seymour i lumal komiti fa apale mene moa onga mga anuenga, e tolu sifulu ono ma atua o tala fea ngai ona mo lia le tola fono, na ia saunua, o le fa amatau e ala i le ave le fa amasinonga, o lava lava lea, ona na toe ave e a inga e se fulu malevalu, a la tau fa anau ia onga, e se fulu fitu isi a inga, o lo o fa anga solo pea a la tau mata upu, e ye se isi a inga o fa atulanga ina lea solo fa amasinonga, pei tai, e le i o atu pe ona saunua si e moa, ma o lea la ua toi fa atulanga le isi aso, o lo o fa solo solo lava ina fa alilea le toa anga o tamaiti lea onga, Beo na sao noa le cha icha ayo le act, na sao noa le faipula le green, Lauren Sunan. E yeini a onga ile ufia fia, ina ua suia aya inga o leo o tamaiti ia onga. Ona ua faachapula aina ia vano e tu ina atuwa ile faachanganga i tamaiti ia o onga atuwa ile fale. Na chali si mua, ena ole se lau valu se fulu aso le chau sanga, e cha chala ia onga, ae se lau valu se fulu lima aso, mo isi polo kalame. Na cha ua ele upenga cha faa ilangi al matanga luenga wa onga, e cha chau ya onga cha ulanga lua, o na tolu se lau fitu se fulu valu a faso ole a onga, e cha chala ai, ae o a onga ukulisi ma onga cha ufa chasi, e cha chau na cha chala, mole tolu se lau fitu se fulu ono a faso, ele nei cha usanga. Ua fesili ngie se changata oto maifa apitoa I polo kalame mole pui pui ngai lunga o komi piuta ni meafa inga luenga po ni vahenga fo ule Microsoft Teams. Ona ole tulanga tau ule pui pui ngau fa amatalanga patino o changata fai inga luenga. Wa amatalia le company tau polo kalame o komi piuta le Microsoft se vahenga e fa au popo ya latou au au nanga fa ate ikonolosi le cha ua le Teams. E mata itu wei changata fai inga luenga ititono o ofisa fa apea mafafu atu. Ua ta wailunga le upenga tafa ilangi le Microsoft, a fa apea I kilea vaenga fa opopo, o le ama failoa le polkalame o le Teams. Ona ilua ni ngā iu inga ilunga o le masini a le tangata, tu salava, pe le ufa o ngā ina le polkalame leo le Teams.

mana mawai fo'i mani mea fai ngālue ngai ngāosi ai fo'a la au fa'asāina o lo'o fa'awau pēa su e su enga. Na fasilingi ele komiti fa'apāle mene moa onga ma ngālue nga le filo ai o se company au se tālia I le toi tusinga le polkalami po le kuri kalama o a onga ni sila na fa'alia su I le matanga lue nga o a onga I faipule sa fiso soani le company o le Learning First. Ile sa ilinga o tus tusinga mo le polkalame fou mo mata upu ole numera peitai ele itusia elea kamupani sa o lantou failoa tufo ile komiti fa apale mene moa o nga mga aluenga ele iofo inatu I kampania ni usila le nga aluenga ono uolevo na nga luluele mta nga aluenga male Learning First. Na fisilile sa upo le leipa moa o onga Jenny Anderson pe aiseana tu inatu wai ile Learning First. Le kone karate o lo fatus tu saile polo kalame polo kurikalamo le matematika. I polo kalame wa o nga isi atunu aile tu watu ise kampani ni usila. Na sauno le ministawa o nga Erica Stanford o iele I awai le faingo fai unga mo kone karate peitai eto aititi lava tangata imfena fatus tu saina polo kalame wa o onga po o curriculums a isi atunu ma mafayo na tu inatu ni fatus tu sanga sao ile tu langa olo o iei ni usila. Peita aina sauno Anderson, semanu e mafaila wale faalapo tupatonga o le New Zealand Council for Educational Research, lea ngā luenga, pe ana faapea e tu uiai lea vanoa, ele itu ina tufo I lea kone karate e faya I eise tau ufonga po oai e faya pe ona sauno Anderson e tu sai Marie Portiale Radio New Zealand. Ita alonga, Samanu malo le Queensland Maroons ile taalonga lo na lua o le State of Origin, male New South Wales Blues ile po na po, ile malai o le MCG ime le pone, e fa se fulu fa ile lua se fulu lua, e taale afol taalonga o se fulu lua New South Wales ile valo le Maroons. O le li iu Sam Walker na via matamata alo le taalonga, mana ova umana ae valu ile pou. Choe tasil taalonga o lo ututoe, leo le ailo ele siampini, o le State of Origin, o le neitau sanga. Taalafo wia maile si ufongo le lau mua, mo le neivaeng o le taeao.

0: gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
1: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sā o te maitai. Mole sila fia a tili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A fai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
2: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
3: O le tautua a le si ufonga o le laumua, o lo iei fo'i le langolango a le New Zealand On Air.
4: O le fafonga pe le tautua a le si ufonga laumua le ua te ale afala iwa, to e lua se fulu iwa minuti an tale o le tula si fulu. E il tatu pklami le tuna tu le afala si fulu.
5: Afala si fulu.
4: Ya.
5: Ma nia ia, nai vanga ia o te loa le fi autau mulmuli a le sa a matauna ki liwa ina ia i loa e tangata Pasifika. O le ngalwenga ia ta waiti.
4: Yeah.
5: Le umaita wina le taimine le tele o le afianga fo yoto ngalwenga ne ia o na le sawa le aile sawa.
4: Yeah.
5: E le lisi o ngalwenga o le valo ia le vangane o le faipafale ia na mla uru ete roa ma chuli o la ua ia le na fawaina le o ngalwenga le faipafale. Ya yeah, mana ya fa peo ye lo wata li ipo lo wa fin ya lwa ngol IT. Ya mana ifo iti lo ya ya peo na imta upu ya ile big data specialists and meta ole fintech engineers AI and

0: machine learning specialists, software and application developers. Yeah, we see doing the Internet of Things specialists, the data analysts and specialists. Yeah, we meet the environmental engineers, information security analysts. Yeah, we meet the DevOps engineers. Ole tangata ole graphic designers.
1: Yeah.
0: Tell me ne. Le ufa ngale ai lau te design mala te ufa tu ulanga ina me.
1: Yeah, no inga wa uti yeah, iya manu nei fa nau nei we I to mai va pena.
0: Yeah, eva ai le website le na fightpafale.com. I have a pe te wa e tai pe pe tai e sa ua fesili. Ia na ta upele ina fa longo longo si fongo le lo mua le sa failo tuai o nei alo to mai tai ole tunu ya la wa la fa fo la usi le fia al me mana ye o ile website ala wa
1: la
0: fo me mala va no et fc dia tuai ai mala tuai pisi tele ala la mo la va no et tali mai ye ini fa tuanga mo alo we ole nganga ole na ya lo fa na usa mo yo o pasifika ina ye to vai pasifika ya wo to tonu mo tau tau technology.
1: Yeah.
0: Ele ato se lima pase ne otanga pasifika ito tonu nga luenga ia tau technology ni usi. Tu ala ititi ya.
1: Ni nga lai minau mia.
0: Minau mia. Minau mia la vali tatu ito. Fua ito tele otanga te mai asia pe unu inti ya fie fie tele meo technology ya. Yolo po lai tumu ule wanga na ma palangi ma asia ae tau luen pasifika.
1: Yeah.
0: Yeah. Aune ngalo ole website na ole fightpafale.com. Yeah. Ete matamata ima ema halam lama foi. Ile te leo to inga vai ngai se ya le fa ngai na AI
1: yeah
0: artificial intelligence ile tau te fa longo le tai mi le upu le AI yeah le wa tatu te la mam la mato te
1: mane wa o te no o le mata upu le le IT o te lo e fo le mo e nga mo tu pula nga tala vau ya ma ati ati le ya o ngal te mi le wa ona I tanga tama tu fo I e ya tanga tama tu e se le fi nau.
0: Yeah.
1: Mana o ia ini la tu to mai fa pia. Ia a ole tulanga voila ia pe a suini nga luenga. Ah.
0: Mo.
1: Ia walo nui nga va aila ia tangata ia pulea ia kampani nei. Pole alma tu ole tangata, pole alma tu ole tangata. Lu no vinga avel fa mo mo la titile. Ah.
0: Vale masau la.
1: Vale masau. Ia ai te loe e tu inga e fenga tau na monia valo le tangata ia mat tu atele.
0: Ole fa fitau dina le ufianga ine male mat tu atau lo mat tu al termine. Yo le wa ai al fast futau sa nga gailu.
1: Mo mo.
0: Tele nga lu nga ufil fili. Ai se vana nga tangata mat tu am tu atele le experience mal se fier nga lu. Tu afil fili termine. Tele na ave ta meeting nga lu.
1: Mo.
0: That's why I live on a little I love long. In the news, little fight away on the radio New Zealand. I laid on TV
1: One.
0: If I lay off your fear, I want to pull long a lay in a meet university. In the lat over a year to AI, my male left a found line
1: now.
0: Yeah. Okay, you'll may I let off of Sarah. After talking to AI, I feel worse. While I am by that, I know it is.
1: Yeah.
0: Tell no, I don't tell no, my
1: yaw.
0: Talk to you a little longer.
1: Yeah. You are an officer at your naffy, a pimp fine, no officer AI, Polly.
0: You,
1: yeah.
0: My little Melia matters.
1: Oh, tell her for your tal.
0: You don't naffy or tell her to a naffy.
1: Oh, tell her to a naffy.
0: My way, Matt, to a way. While I'm telling you, I didn't see my old Italian, but Tassie, you don't naffy, I've seen it or tell her to one of
1: them. Yeah, Lella Wanga, we looked out my lesser lure. Ah, lenta tal no ayo la tu lo walu lo lungo fis

Jesse Maletasi fa mo ila uli tio fa longolongo ya mai se lungo tato upinga tfa ilangi ilan tau tua lungo Facebook mali YouTube ya mai se o tato nisi o tato unanga pe ona ya ile tato website mali tato app ina ua toi lua se full on minute ona tale oli tula se full mali lua ya ole toi fa salau ina nal po kalame o ina la ua tina ma tama itai ya pe ona tape na ina ma tina atu taltano atuai ya tau salau le tato uli tio sabrina kasiano ma ana fa solo ya ile version te nei ya le no to fa long ni o ka se ma na ya a o ta u o po kala mele ya ta to lo le mo ta to ma la ma ma mai se la ta to ma tu ya i wing o ta to fa na ya ma le to inga to nga fiti ya ta un to fiti ai mai ta to ma la ma la o winga o le au nga po kala me a ta to ma la ma la ma i winga ma mana onga ya ma vae nga o lo fa ya ta to fa na ya ile ya ta to fo le le fe ai ai a ma pisa yai ia ma tau sasa ma ma tulang fa pena pe ata tu malam lam le le winga o na ata tu fa na ma se lava ia la ula iti ia po le tai tolu tai lu a tai fa lima a ia tau sanga le matua ia ale ma ne ia le lata lata fa ingon po kala mele na upu e ma ia ia le tala le upu le o le fa tali ai sa ole le tasi le upu e te le intau lave vea inai whanau. Mone vea foi lale, lai vai atu lala asusu ole tamai titi le ulo e asula na mea yalo fami. Fatali! Fatali se tu atu ilunga. Ai walan tu ilunga, alai mata matal TV. Walan tu ilunga e faili me ai maasu le mea ia tamai ti. Ona alai mata matal le ata lai saul TV. Ia na tatali e ale alfi ayo na whanau, unai tamai ti. Ale e faili tala, fatali! Ya le upuna e fa'ama fa'atu, ole fa'atari. Ya, oka, se fulu lua va yaso le na ufa'alo ngotu ya ile ama ya anam. Ya, se fulu lua va yaso, ya, e fato a tau maala malama la, iyo tamaiti le upu leana, a, leana fa'atari, le upu lea fa'atari, ingon fa'atari. Ono minga, ele se tamaita imie, tau ona maala, a fo'ilele tu itamaiti, ina iya, fo'ilele ya maala malama le ya ile, wingo le upu. Ya, mani mafu angan fa'ile upu, a. Ole na ya sa ole te ro ele ya se matu ele fa ye upule fatali fatali se ya fatali se tu tu lunga ya fatu pe fatali se ya wa tu se fa se ki mo mo ya le masing tala valava ya la fia itamuti ya malo mane tele ya ai ol pokala mo ina ila uti na mata mai tai le fa fo ina savlina ma anal tele taimi ya manisio fa tua ya oloa anga imai il pokalame ya pe ona batu sabrina elisi pokalame ya olo tala pele ama noa ya oilava se faletua oilava se tina matua o se tina o se tama itai ya efia ya il pokalame le ama afali ma folele anga imai ya etala tala fo yo na tomai ya mona nga va ya ona tirele ama noa e mawaile ama noa tisawe so so ni fo ima ma talitanu atu po kalame ina ila wati nama tama ita ya ae faso ta email ta tau litio ya ona lua talanolea ma Savilina ya Kasiano ya ona fulele faso wasoa lea o po kalame ya po o naitina e fia mawalea manua ya e talitanu atu po kalame lea o litina ma tama ita ya Savilina ulo fafuina po kalame na ya Savilina fue fulele faia ia pe e wai ia ila atu e fia a misi rava li tupa tama a tina matama itai ia wai rava e fia a imai e foi lele faasua foi i tomai maanga maa ia te lele ama noa mea nao loo mana umia ia ilpo kalame lea ia anai tina matama itai ia te hanga imai tina wai rava li tina e pe on failo atu ia tara lea ama noa e te su mai ya etital no el tato proclamen na ya faso taila savin kasiano ya waso wa noa ya mo fa fatu langaila ya ni vayaso o lo rumana yo ni tau sanga ya male anga ya ila vai lumale o le proclamen le o tinama tama tai o le wa to e lua se fulu male lua minute ona tale o le tula se fulu male lua tars fulu lua yo fa pongo tato telefo ma tala mai sa mo musika le uli tartas tali tato fa sa longa isa mo ya mai ai lungo tato tasi ono tesi male tasi famo.

Fiaga mai le matangi mai sai na watu hiva minuti na tale ole tu lai se full marilua ea na e tau te sila sila ni tate watana ilunga ea na wafu ele umole wale na ea ustau le male la tare se full lua ea e fu ele umole umu aoka se mana ea tamala na le umu ulua eloi male miti ele ni ole auri ea wa uma upu lea leisi mea pe a mawale ulu le ulu u taole ne ea uli ea a mana ilu au ea mana I a faya ele ni ya wa uma upo sifu lua la atau ya pia fa pe moi fa malo leo kuka fa malo leo kuka le jaimi talo fai ya leo kuka ya ili fai ngofi ili tau ngalu ngai pe ya on fai lo atu le te leo jaimi ili tatu po kalame ma le tau tua ili te leo aso ya fai ole iputi ole tae ao ole mea ai ole auli ya ole kuka ole fiafi ya umea na umea umalava na ya o ngalu nga ngal kuka ya e tau te fai alava mea le lei mau tau manuia e lava au tau pe afa manuia atu matua tausi a te au tau ia pe amae a latu tau mafutanga o le tae ao au ulia fiafi ia mahalo le tau tua mahalo le tausi matua utafia ai atu lava lua ule awali ie le fai mele lato umu to e valu minuta na talea ole tu lai se fulu male lua tarsi fulu lua fafonga I talafou matala mai Samoa

Soi fa chala fa chol fa popongo chala fo mai le si ufongo le lau mua mo le ne ia wauli. Ua pui pui e wawa samana ia Winston Peters le pili o nos futol wafe chala fai ngā malanga le sui te cha ingo le New Zealand First Shane Jones. E au fie se cha avali o se private limousine fa chasi e male choi sui anga ino fomo malanga fa apisi nisi o vaalele o nā vano e fai ngā malanga. Na sauno wawa samana ia ele o se me fa apele masan yai. Na malanga Jones ika na chaile masi nao mati le chau sanga chaluai e awai se fono o le Prospectors and Developers Association. Mana ta ue fa apea o se kona fere nisi pito sili leo na te leile la langi mom cha apchau le elingo le ele ele mo minerali. Na ta ue ripotele staff na pasia le kapene chai le chaimi mo moa se tupe tolus futolu wafe chala o le chau le fai ngā malanga pei cha ina umane wo oa tuile ono se fulu tolu wafe chala ina ufisilingi ala uto Stala Jones na ia chali olo na ofisa na fa machau olo na fai ngā malanga masaini ale mchanga lue ngō tupe na lipo chie fa apia na yeise limo po se cha avale fa apitua na fa achali chali mo le luas fulfai tu la iaso e tolu ise chau e tolu wafe fitse la uivas fulchasi chala asful limasen ai ole tawa fa yo na malanga i tavale na ulwa i fufu ai na mafa maonia e lima se lau tala na choi fisiling ye chones pe ai se ana ye mo mi ai nai le to ai nga tavale na tali a to no mafa yo na fa pe ole sa i Toronto ile chai mi malu lu ma le chechele ole kiona ai to sa foi pe alu se taxi ole fa yo nga lavalea e fai e su yo le ofisa ye na fa to langa ina la na malanga pe ona cha we reporti ale one news. O fa ma vaile pulea onga ole te kura kau papa Maori o ai taha i kalai esteti. O no tua inga ilona le pui pui ina ole saungale mota maitia onga. Sa mo mo fua toi Melissa wa itoa paki. Ole ale toi faya onga. Na faisa ilo ilonga le iro pole ofisa onga e faya ilo ilonga. Ma fautua inai ua ta tauna vave faisa fua fuanga i fa atinonga o ta ialama polisi. Olo pule inai ngā luenga ilia onga. Na ta ue wipoti ale Radio New Zealand, olo lātou mālam la manga, olo ufea ngai waitoa pāki matua inga, ilona le pui pui ole saonga le mua tamaiti, ilia onga, fata seimo lona lea mana ia oa ia fete nai, safsili ngia le Radio New Zealand, leta maitai, moso na finangale ue winga ia tua inga, fape imala na faa mabaenga. Aina ta ua ele itali sao ile Radio New Zealand, a isefe au na lafu inatu ele tamaitai na ta uai, e fōlingo fe autustu sia sa fa moe moe lafo iseisi tangata ma fa atonu inai ina ia awana itali pe a fesilingia o ia. Wafolfola le malo nisi vai ngatu pe fa opopo i au au nanga fale chalavai ina imfayona lato